Alléluia. Alléluia. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na yigiranga mumpya za mukama nokusinza nokwebaza kubanga akoze bikuru akoze binene.

mufu kwa gara tukuyita amachangalero mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika nawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.